Oh, nino taki. Taki ka nga rikona pua. I bebere tame ke manu Kikapu radio station. Iho mos keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita taki nga rikona pua. Nino taki.